Toto Chilimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Toto Chilimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua temetzli. Nehua. Yowal nepantli.

Toto Chilimex. In your welcome band. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In tlimis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok tlamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Temetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.